0: aswaaw tamay mo.
1: Tapos ko nga vi mantad panigihozo mantad itinim ngan Divinets Group magavaw ditino di minumupus iti ababazan hozo inotip diton vahu nga padan om sizam nga padan katawadan ni san po kumadi azu to minakinungaw diti ababazan om kadahivay makinungaw diti ababazan Domingo Tiso do tadaw ko iso katimpun di jam ko tu tong pod minit do nga suwap po nagi dadi am ditimpun diti kano may paido go muntok diti abal to ni bo tadaw bay no
2: abal to ni bo tadaw bay no.
1: Kapalintahan Pagun Monokadung Poimpono Kaponjulan Ababazan Balajalan Malaysia RPM Duvongaybu Duvongpanamanom Gisom Duvongaybu Tahunga Padamhimo RPM Mana Kapanaynan Kuma Balajalan Digital Om Kagaganapan Kapagkangan Mongingya Tivet Om Nagi STEAM Nabos Rivazon Montili Datusri Panglima Haji Haji Haji Nor Onwan Nagi Kapanaynan Ahal Kapiyadangan Balajalan Om Balajalan Miampay Habus Kakadazan Om Nagi Kapoyng Kawasan Kapamuanan Sikul. So ginamu 6.4 lizong linggit sa kaday kausinan tayko galan na babazan tayko project landscape duvong ngaybu duvong padam 6 patakon kuma duvong padam himo bogizan mungungwasa kinoizunon PBT idsaba sa kaday kausinan dino kapagawit do PBT papapanaw babazan kagumpit kempen ay hijaw om nagi kapiumanan pagtamangan kinoizunon pasayhi. Na boss di Montili Kapalintahan Kinoizunan ang pamuhiminan datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif pingis aman diho iso matadhang papavakas kotonudan otomaw. Kapiadangan politik id pagunditi kiguno dapat ihambuson om gampizon. Muntak papatantu ababazan katundan om katundunan tuhun ngavi ano papanaon miyampay kivaza. Nabos di Montili Konduan kahit asan ng kapagkangan tuhun ngavi datu Julita Majungki o pansol do adang politik moy do ahantoy o katundan ekonomi om nagi kapanaw kotulan montok tuhun ngavi. Pinabos si do iti di ontok pinapatimpun kapanandakan kalamazan kamatan nasatan uvang tonini matunggong. Tunga padam iso ababazan kapabahizan agro madani pinapanaw id patotongkap Malaysia miampay gatang pinabahi iso titik duvang padam vahu lizong linggit nakapangingkit iti nakapangikit ino habi duvang atus ngay bulinggit kuma mamamaguna gisom divuhan ka 4 taon diti nabos di kumunawa mantili pamuta naman ng kaganapanta kanon datu Chan Fung Hin nakapakita ino do vaza tavasi kaponjulan na babazan na kamoy pinabos si Daiti di kahapas pinapatimpun kapabahizan agro madani mega id kota kinabalu id lintasan desoka mantad pa di pinaintutun di duvang ngaybo, duvang pramtahu, ababazan kapapahizan agro madani, pinapaswat na ngazan tavasi kozo, id patatangkap Malaysia.

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hinlengsang. Dakit masalagi habalahat siyaran Bajaw Hinlengsang. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hinlengsang.

Bulintok magoraw ama pangit lasu aralom karita mabuli lumasu in limo ganda aralom mopor ngaminit. Bala ragitya makalala tojo mulupoyora lalaing internoya mabuli mangkinibit kalabuat marusak ama muaga. Pai takau tatango lalaing aralom karita kabalupana kukula nga saat ayok. Mindalom masalok mangkaili rakursi tinaulian reo kalopoyo mingkual am mangunci rakarita. Membala mataki rabala makakuasa amun makakito lalaing naput aralalom karita.

0: PM Espanol.
1: Assalamualaikum mam tabi pi babasan tabi pian balutan kuma di kayong awitin sana itabi na ikaw hinanggo ko na pada timpo di tialang sanda tang alidas ngawi senang at kapapanahan andat no napakaraja andat manto ko gamaod timpo di ti kuma di kayo hit mamasan lagi tindalanon senang-senang dia da papanaw gerita ay polian lagi mantad karaja kia labi-labi ti timpo dat bay na ti timpo dat rumasam adihem lamu-lamu kan teralan diti malansan dat hingga teko aisa hit kemayan dat kantakan ditaw kapia senang kya datawayan takaw itang aralan amo kumadi kayo ngawit in sanat di binikaw dahin na walay din ah nakansa ko naman akunda teko nakakaan ko na banda kya bukul nuno na tiyam ako tumbayaan dat ako pangawin nakakaan din ah. Ngaping kura pa itaw panakansak din ko liyan na pamantad walay ato nambanan dahil ay tangaralan kaya karadayo pala edad magasagansak na kati labi-labit sa kira dahar tanganak isuang walay aw po ngayon nangangkakan kaya rumasita ko dugalan nanda ya laham hingga mati suway tasusa yata ni malahing at tasusa kaya ada pe kurapa kumadi kayo ngawit ang pinay tayin sanay diti kabisanangan maginangaw kis sa limbahan baras dusun talo jam iti lambo sumantara jam makasiyam tatuang gisa jam ka padam duo pitang atuang talo jam iti lampus mayampay DJ OP sinding sinding tangaramay sinding sinding pamilis ginawa ada yang mayampay tako maginangaw ito pinika witina sinding wanta di Sela Domis Edretan dat kasarahan kuma diado ito pinika witina sababi FM masenang kapiah.

0: Ginawala ka sarili, kasalimahan, brosusun, kasalimahan, di karanghan o sinisinindit ako sanang sinisinindit ko lihis na kinawa. Ay siya nasuway, ikasalimahan, brosusun,
1: Sabah FM.
2: Eh, ito rin kami na jam ke siyam 45 minit da tutuang kakal kami yang paedaga di GOP head ke selimbahan baras dusun paintan tu na head di Sabah BFM. Harap ibira pa minit na marika ta jam ke hapada tutuang megal dit ka basanan tako kasari menikir da tadaw dat ka isa kya harap tababayan tako dat manusui-susui kasarahan sekiranya na padara kasarahan da yumin lakaw menaliponin konti datino dat papailang-ilang dat kasarahan ditaw na kapiah milad alingan ita amis tay kay tapait tay kay kenderasi kada ko kay kumay kaya kada ko kortumay manalipon ko na pwede kontintino nga kada ko pa karawaraw to makinangot ako pa sinding na madamot ako manginda dari kata jam kahapada tatuang kaya matabinigaw ito sinding dat katilambus parangan ko di kayo. Pabalatan tako paponit sinding da ta sungay kya iti na sinding mata di jamri itiritan da inin sakitan mo inawa ko kinangat ako sinding sungay sa Sabah FM asunang kapiya

0: Ya, tapi ni kau kakal kau yang pada di JOP di keselimbahan Baras Dusun. Baik na jam ke apa 2 minit dah tertuang. Nak kesuan tak kena jam dat kedua di ti telu jam miti lambus keselimbahan Baras Dusun. Miagal di kau basenan tak kau kasari menikir di tarau dat keisag ya. Ada tababayan tak kau dat papailang ilang kasarahan. Ada yang maharan apa kasarahan dayo? Menelepon ku nampai di konti nga kada dio kena ruak kapi apa keserahan kia man dapat ini ba nga agampet kapi hanunu hotman pelembusa kia ade man kuramitat pemalahawan dat kepaguluh tetuang dapai nak kia. Halo, kebesenangan tetuang Isa Iti.
1: Halo, onwa banu deje.
0: Senang Iti, mata disendakan kia.
1: Oh, isau nanti apa sih tadau di bawah no minasam senapau asam.
0: Mantan di jam nono riminasam.
1: Pasuap, mamois na pahaid.
0: Saya adit kapupusay na girasam.
1: Pukul 2:30.
0: May sa dirasam ba na kya?
1: Ay sa ano di katapi o sagit.
0: Tara, may ito sagit mo dap.
1: Napano nga pa yung tangke, dalam ko.
0: Na, hinakangam din na.
1: Napupuan ko nga pa yung sansut ko.
0: Ato kay. Ba, hara kasarahan no?
1: Ah, kiba ta, ani, bo na po.
0: Ba, may tani, bo nga.
1: Ba, kamayan, dat, patimpunan ko na di. Minumbasa azo, dahil idonggongon, mga iso da, dahil sugod, dahil di tanako nga. Umbaza pahutang kongon minamuhi so damano kuluhotinan aw na ahay dam kaykot na minang iban dam minagongoy dago dadi mapanapanaw di zikoy asasado pahamin di tanako akakabas bago inuho tiba-tiba da imang to i kulita. Aku mihal sungon, ay sa tunay daw, DJ. Dari, mga suno, di nga bitamba mo nung, o luo nga bitamba ko, aw, mamanaw. Dari, itun, sa panaw-panaw, day ho, darun na lun, minangay nga bitamba. Naku, ito, ito, amihal sungon ka. Nuhu ba eh. Dari, mondom sunodi ondom kuno bos di na ko nung kabahi ka na po da manuk toy ko daging misti mangan pagabado de hu it's a sado ka kiva may dologon da makianu ka tadi ozo kuno mga ikusing udo i manuk subay pong eh, megan na buntong. Mga ikon na paggaba do. Ba, kang kuwa ka no, no, di azuwi no. Kada, no, di kadamay di pususoy ho kulita, muhi isikoy. Ay say hasa dagay, kang ko. Tiba-tiba do nakapanaw.
0: Kapanaw na gindi kaya?
1: Iya, nakapanaw di logon na ba imamusus.
0: Konway pa di yung kapanaw na gid
1: eh. Oh, minangan ko paggabado yung manok. Ay, mami, yun ako to. Minangan ko paggabado. Kalita na ako, mi, paduri, madi ho, kang kuwam. Kiba, kaday, ho, sumok-sumok, haming tanak po, mangay ko no, gonti ay manok, pumoy, yun o bago sa dadagay.
0: Pira ragan kiminay, dit karita.
1: Alzin okito dalogon.
0: Apuriman ani magyari
1: dire. Memang pun minanganaw tano ikulita di bo.
0: Akura to.
1: Tuno ang hombon nga bi sampanaw-panaw taw nalun minangay tamba. Aw kosong.
0: Namkawi di manok pinatak do yuri dalogon.
1: Mangay kun po paggabat do.
0: Gumugumoy da.
1: Minangan mo to pag i-aabo mang kanin. Asamang ikulita ng manaw.
0: Ano pa ba dari dito, Kuri? Kau awie awie nak gidi pagarab, paling kurang di nak.
1: Eh, no, DJ.
0: Ha.
1: Mengai juga belanja do hozau.
0: Nunu hozau.
1: Ah, samin kundahal. Kasalau no po diau.
0: Samin kundahal.
1: Ah.
0: Kasalau no po diau. Ba.
1: Kau ni di sangkoniab i.
0: Kasarod na pa di ako. Kaya ang balan ko mag-ihom na tino kaya?
1: Mga nagdaw kaya as mo madap awi papukusato.
0: Adap na
1: kati? Awi paduso na madap lunagi.
0: Adap na itan ka namok. Man ko kakatan namok.
1: Ay so gato mahad.
0: Ba, ang babalan ko mag-ihom as hindi na tino.
1: Ba, okay. Thank you so much.
0: Hina ka po.
1: Ba, dino ko no.
0: Ya, pun sikap kuma di Emilia Gom manta di sandakan tu. Nakapagulod mamalahaw di tiri konti. Tatuang da tabay na ditig ya. Amta binikaw isa pa kawagot pamalahawan. Dat man ko siwatad mamarami tatuang da bay na kaya. Paguloh man tako tilambusay. Makinangol sinding. Ngapain kura po. Kada ko kartumay kaya. Kada ko kikumay. Tuwing gamit kartuman di yun da. Yati-yati ngawitik ya. Tapi ni kawai sepahat minum melahau dari tidak konti kia. Mai dah tahu kegara bertimpun maganda dekoyud memelahau. Manku poni sinding dat ketilambus pemilihis dat ginawa hata tuang rebaina. Sinding man tadi M. Hezi. Penyapatan di Dorati. Navi Oku dikau. Sebab FM senang kapiak.

0: Ya, tapi ni kami jam kepada pada 5 minit tertuang jam kedua di titelu jam di lembus keselimbahan beres da terdusa ni. Jam kedua di ti apa yang anda menyusui-susui keserahan harenangkut keserahan dulu mila kau menelpon dari tidak konti apa balai dia apa susui-susui tadi ke apa yang hilang di kaya di keserahan kia itang ramai it ngah senang rit keresih lah kia man pelang tu ramai ada terangowo man nuri deh rahian ni lekorang obah itu mungkin kena ngawih tid keselimbahan itu sekiranya pada hari keserahan itu keresih terkait kerat dat generasi bayar regon-regon tekan nuno po ba Michael Remita pemalhawan dat semusuh tetuang rebainak ya. Halo, kap senangan tetuang seti. Awas senang piramutan neramit guna pemalhawan kia nga ai sehat si minimbar penelpon kau id konti harana Michael Remita kia. Halo. Halo, kap senangan tetuang seti.
1: Halo, kapisanangan ng GDA DG.
0: Emily Agom, kya?
1: Ay?
0: Ay, ikuwa. I, yubog.
1: Oy, ako no.
0: Harat kasarahan no?
1: Harat tara, atay DG.
0: It kaindara si, kya?
1: Amui, dogo, dat, nangayangayan, dat, pasalot, it, magkatud kangkung. Buli.
0: May na po?
1: Inopegay gulo po. Ita, iso, nagitanak ko DJ.
0: Mm-hmm.
1: Jadi, pere, nakapanan ang makudat kangkong. Jadi, rombong na kangkong ko DJ. Ang alam, bon, ayo, kung nakatwa kangkong ko, makakatukuryo mo yo, kung na ikato, ino, ngayon ko jualo. Jadi itilo ilaw payahid sa borong litit temporuli la bawang temporuli hara jembatan gantung jembatan gantung lama di ngayo ko na jualo ay DJ jalan kaki ako ma'am pambabo ako tanak ko iso nagi tanak ko pambabo ko la tanak ko tatwo itiliko dila tanak ko pambabo ko pansun ko ikangkong dat 20 ikat na ikangkong kung ngayon pa ibulo pa nga okan ko ang mahalot haragadot sayur-sayur to 50 sin na sa ikat ang bagay o pagmamongkos jadi niman ko lupo niman ko di wong ko so may kuno di ko lupotan it around at lalondo kagasay ko nung bubo ko na latanak ko jalan kaki ako damugya asado abis inapay karuhan ko nga masidot pawong dot tentok diri nga sempat pamibakam ako di katanod karikat sunsoy ako nala jambatan gantong ngay DJ nga pambawa ko latan ako nga pansun ko ikangkong kum at karikat palang kayong imay jambatan gantong rumuhok di katong kisal kisal ako pa DJ nga kasumpak ako nga kada padapay ko tanak ko nasipat ako nasumpakan nga kod asumpakan ko na pa dahil gakad yung tanak ko nga at ito ikantong inapay kangkong ko DJ nga nakatampulam naliwid na pakahiri din sa nga tanga din at jambatan gantong nasip pato harot at tatabon talig dila jambatan gantong ay sa na nga narato na hiribawagit kangkong ko naliwid at nailihan ko harot dito lang na hiritahuri ko aday din na tanak no. Narwala na na tanak no na at no tari na dapadapan no kam panangkos na gaya tulun dot takyaki no minay panungag do ho no tari ako kung na daw alam mo dagag kaswa bonit jambatan gantung dat akon ka pa yung hamadit papanto pa yung susuy na gambo nagyata mo alam mo na at karikot narin tangam tulunga kung na di takyaki at minigit di kangkong kung naparikot tahinan yung pasar na tamparuli iri narit kasarhan ko ta ako alihuan na gisa may DJ
0: pira na tumur di tanak no tuntok di
1: at ara lagi kantor san tahu dari mamanau man. Ma lagi belajar mamanau.
0: Aruanan sitan kia?
1: Oh, nong nong sumpakan ku no pega kan dah relikun ku nga. Tahu ati ku ikan teng ngana dapat-dapat ku nam nga. Kalau tanah ku dat mini hadat.
0: Nasi po tu. Nasi po tu aku pinacakan.
1: Oh, saya memajok.
0: Itanak.
1: Ambul aku. Ay, rumah sama hati tu DJ.
0: Masa nang berumah sama.
1: Sagit dia no. Ay, so nagit dia gumapus. Gumapus.
0: Ya, ato ko yung gapusan po batarigi.
1: Oh, makiano ko dah sinding DJ.
0: Mula dah mamarait kaya.
1: At makiano ko dah di sinding di isay ready it kopi kita aw kopi beras kadi
0: kopi beras aw kopi kita kia
1: oh
0: mba balang ko magyum tino
1: kapon ko tong nambalut da tain sa nan makikinang aw di radio
0: ba
1: kom si kau DJ
0: oh migal na po
1: okay
0: ini hirip hangan di kangkong no de it natataki kangkong hinangan na de nakagarab no na. Ba po si kau kia ina ko po.
1: Okay.
0: Eya po si kau kumadi ubog man tadi bantay tan paruli. Misa pa kawago pamalahwan dat siwatan ko mamaramit kia. Pagulo manganto ko kawago parangay kayo sinding. Hello, kapis na nga tutuang.
2: Hello, DJ.
0: Ato, kamukulang yan. No? Seti, Thomas.
2: Oh, daw mas ka kan ba ni DJ.
0: Manta di tuaran kaya?
2: Oo.
0: Sagit ba?
2: Ako, umasang tumad na din ang tita ko, Teddy. Dimantad pa di pukul. Dua, parang may nasamsam, di pukul at tudungan. Nataluna di ba yun, ha?
0: Asapo ito mo, dito yun, o?
2: Pukasapo mo si DJ. Ako nakasamtala nga lang. Asam ko pinta tapot.
0: Lalayad na ka daw ng karasam kaya?
2: Nga nataluna di ba yun, ba nga? Ila ko na malatiwalay dat parin tatu wato nga o kungas kasari mahigisuwang
0: kaya nasi po to nakarasam-rasam la kaya
2: makarasam lang ko bilabin ako niya
0: sarusaloy walay dat mantadibawang la kaya
2: ay asado mo tibawang ay tite di jahi tige adi sana talun-halun ko pwede
0: awarikat dat kamayang daliyod
2: awo ko pwede natimbunan nga yala talun-halun nila nagadila pa kan sa likok nung matitaw ko na simbunan na natin sa watilom ay ko tumula kadahit eh na natimbunan na yalabbe na
0: idisan idisan naman malaralan di ka wala kaya
2: oh
0: di ka ba wala hiri tisan di saat tapurak hara kasarahan no kaya
2: wala kay di diom inumatiit ko inderesin na ko irakan ni tingakon ko yot akon ko yaku ba di di
0: nambalut ba may kapiyo
2: nambalut mo na narita di nga pingka iti kadito kadito nambalut narongaw ko kan ko yaku ako nakisaritaan nga nakarongaw ako iba di alam na pati na dari baluri na it dari baluri det mamalaw matadilad sa ulo mo tikakalo matadilad sa pitang kumamusilad kaningaw
0: oho sa saluy kya
2: oo oh, nga hila ikakawayaan din na nanikid na mamalaw yala det ilad di mga kadet kayo no ba ng kadang-kadang dari baluri kayo balak
0: yeah
2: na isang kakatadawad eh jidat inamanaw yala matadila sa pitang hilo na wawayaan daw kusang bilan nakakawaya yala hiri o nangam-ngam na kuwaya di talong diri nakalanta ay kakadyalo at tok pagiwalit ni guring at sampi piyatando na tok ang alawa kahit ando
0: matuwang ba na?
2: Mama ikaw agulosan ako kadyalo to ba matad pa dito talaw nga ako pa nakakantam dayo hindi na ako kadalang ngayok dito magpumali di may guring diri ka ang lawoy kakaitan doon yung edi ang mga lawa ng dito ng purak taman ang pamali ako nam luwa na bungkus yung binali ko kaliala 50 kasi sa ka na pamanaw ko na lambos ako na di mamalaw at kanyakirak may kandu sa lambay-lambay dagam lambos ako na di mamalaw kaliala sa doon di makandinaw kato kurang ibigat tapukul 10 ko, tapukul 12 karito, tapukul natigkan din ako ka na karikat, hindi natigkan din ako diyan nisaraw-saraw ako, hindi ka wago kaliala to pingkure, di mahila di dat pira-pira no, taon kumalaw pa na ako hilom hingga po, di walang may dat walaupun tadaw nga hingga nakurang lagi din may ala dito may lagi din palagang tatuwang padua lagi din tatuwang
0: orang putih na, orang putih kaya papadagang alawin tapurak kan madi
2: apu ko 9 niya kariba tatuwang saro-saro ako di kari ala patapot din ako katulong kapiyari adita saro ako nga asuhayan kundi wago kari ala nga ngayon kundi wong kaya ini kundi kadideje nga kumukunin, di malakaka kami iri. Gumiray, di tanggiluwang.
0: O, dodo, tanggiluwang, di mala.
2: Tanggiluwang, di nawi nga. Tok, kung kagi ako kung hindi kaliala lang yung darasidat. Kung kaya ako, agoy ko doon nga gumiray, di tanggiluwang kam. Kaping tamo, kung hindi kaliala, kisampad, di na. Amo ako na di may wayahe rin tatuwang ka. Tada ako ko pa di maya ka to. Kon, hindi malakatulo ni Rogon, hindi malabori. Ang kundi nga ako, di ka bulun na mayahe rin tatuwang ka. Tada ako na di maya ko rin. Inga, imat. Inga, di makapiyatan na tahan. Nagaray diyam. Tada ako nga. O kapo na lahat, tatuwang nga mo. Kung hindi guminuli-guli ka ba di ala. At mayahe rin tatuwang ka.
0: Rogon hindi kaya?
2: Rogon hindi matuwa.
0: Nasi ba ito ako panalanduan daw mga kanimi eh?
2: Ako hindi ito. Tama ko kurang na nari didit naman ko dila. Baka nari ko ako pa dito. Kani nga kung kaya ako na hindi ka dihalan. Iri hindi ito ang iluwang hindi ka. At ito wago kami ba dito. Iti nga sarita itambalo titi.
0: Yeah.
2: Na iti na pa nga hila kang balot ko na kuya hila rin nakasusukod patanak tanak po nga nasukod na di babena nasukod ang yung tanak nandok na pakakabi nga hila yalag kang din na ulit ni uli yalag na pati nga ulit na pirate pati na kalikot kakal mong di yalag lang hilag kang din na tuloy yan to hila at unang daw jadi kawaya ako din tulong dat pagunuan ka, dilad ko ay dito. Kamunan na pagdudiwal harot, pagdudiwal niya di sana talunalun ko. Jadi, kaway ako di ka di alam, pagdudiwal niya, laging nabakas ka.
0: Kaya nga tuwang eh?
2: Ako po tuwang ka di alam, pukulampas ng kita. Pumali ako na di, laging di rin, duwa kilubing naliko ka di alam, kadi malahin ka tandu-tandu malalahin na ipagiwalam okay na tuwangan din ang gatulian nun dando kadi malahin ang hilagkan din ang kumto katuwangan ka ng maladat bisa malagkan yung away nga ay natingatan na pa ko at idat suway-suway mahitis haramakin daras idat tinawit ka na daging manaw-panaw tumuwang kadi malahin ang awa-awa ko lahat ng bayan kariala ba kaya ko na pag sumunin baram umanawa ko na kam ko rikot katalib ako ko biya hilam hilo na pintangan na kong lingawam tambunan om kakayuanin na biya tagayo hilad kiri pa kariala nga os katamati pa manawi karita ko si tatan ko pa di nga tumibabar na gini nga aw kapanaw kam kasaraw ko di baras di malahing let pataamo ano pa di barid saraw ko di nga let manisib ako, pataman ko nga, inga di, panisib ko, inga di, tama po yung sawang, kaamo ko na po, di ba, rikali alam, masasalang, hindi mo naman ako ikaritam, marikot di lang, sarita ako dito nang ko, mayo ko nagindi dito nang ko, pinirakay, kabali alam, sige, ako muli kamay, pumalidagi ng tumalib ko maman ako hilig. Ako mo po di araw gan nila talon nila na. Kadi ka kadita nito kadi alam. Mahay ako na, gindi rakirakay kadi alam.
0: Ay, sa litawit-tawit daw, did, good day.
2: Ang irinop, irinop, di ba ready, di. Kakanyo ka daw, di na, sa litag-tambalot.
0: Ago mo na tawayaan kaya?
2: Oo, ako ko di kalingan ba rin. Aming kanay, DJ, kung sikaw.
0: Ayam, megal po, ina ko po.
2: Oh.
0: Ayam po sikaw, kumadi Thomas, man tadi, tamparuli, kaya talipok ko tamparuli, Thomas di. Masikaw, tubi na pailang dat kasarahan, ayat kendarasih nga, ramai-ramai dat karangaw, kaya nga pinggura pa, lansan na kayuh nga, nalihis karangaw di susuyan di lakiya, mundarang takabad taruhay man kura mitakwago di kayo pamalahawan na tinuk ya tu man ku parangay kayo sinding kawawago man tadi Elia Guntabid langado na ko sabah kinangot akaw.

0: maroroy magido. Mila ko piyang papay mamang natanganak it tulanot di nga. Inapadit. Kasarahan ko tinga. Isandit. Tadaw. That kiri kasa inapuputungan dahit itulanot di nga. Isandit tadod. Minangay ako panganuwaig dahirid sa sagahan dahiyam. Kakita ko itulanot dahiyam. Bah, malay ko mamagusa labay na man ko bubuga kang kum. Gusa ko naman ti di itulanot did imo ng puralasi kasay di tanak tanganak dat magangkat dat pulot nga. Haro di paing ruhok-ruhok dahiyam. Kahit gusto ko tulanot na purhukan pa nga. O sunsuya, sunsuya ako na pamati di nga. Kulid ako di nga. Nakasagulo ako di tulanot nga. Kahit itulanot nga. Kahit purhukan ni iho nga nalid ang hila ko na si Bam. Idahuri ko di tulanot. Kahit mamunoy nga. Nasip pa dito. Amin na utok na ho dat nako wae nagtuloh ko di itulanot di ait ako di nakasupan di itulanot na nalid ako ait iri napay kasarahan ko di ait inapay itulanot di nga ibagi agayo na may irada kan talungkayan lungkayan dalongo ni ready
1: akara ukasari matirid kapano to
0: ato okay o bisa kapiya matirid ka mangutok kaya na manindok kaya kanguha
1: ang nanasip po banda mo natutukan kaya
0: nagi kapiya
1: karinapan na da
0: ako rakan ho eh
1: karinapan na da igulanot gaya da karinapan na kao po
0: irada kapiya lungayan na lang ano
1: eh mau po karinapan na tugun da
0: nagi ba
1: iriri na kaya.
0: Oh, iri-iri na kasarahan ko nga. Makiano ko na sinding DJ.
1: Malay dad, mamarayit ya.
0: Sinding, alawa na sinding di guntadi. Di tinunarong ako.
1: Sinding di guntadi kaya siya isami kundahal?
0: Sige di guntadi. Sige di.
1: Oh, Ilya Guntabid. Sinding kawago daw, ilang ada na kusabaka kaya?
0: Oo, alawa na suara daw. Nakajuara matigay. Yaw didilay dat harahat pertandingan dat manyani om nakonumbur satu om
1: saru yaw din kamanang
0: aku mo na hadiah daun narong ako isam na nakarikat na 8,000 ka
1: kaya natikidan kayo di natikidan kayo hino
0: may jaya
1: kaya ba malang kumagiyom tinok iyo no sinding no kano di
0: sinding na po kinon kutinga sinding di papaw dit kada pingkali bobok-bobok ka to
1: isa yung mga bobok din ha
0: man ko pong kapo di sintom parahiyan na sintom sinding di man ko pong kapo di sintom dit ako na di layo ko na tano karungod sintom di bumasan di
1: okay ako na to parangahan no sintom na sinding
0: sintom na na sinding di papaw dit kada ping ko libobok.
1: Ah, oh, ba. Mala ko magyong tinan kaya. Inaka pa.
0: Ah, ba.
1: Okay. Ayabos ikaw kumadi tempulan mantadi tamparuli. Sinding mantadi popow kali bobok kadaw. Babalan ko magihom kaya. Sekira dahari nuludan nam hara kasiat-siatan dat poponiam ko ni kwinda kaya. Ya tapi nikau marpasan tak kita komentar di jasa bati lo kau senang atau tuang tarau kau isa di JOP kada oh pipa basan no habar no senang sumuli aku pendetir mamasan kuma tambalut ngawi megal di Julita Magret Lucidayo Maria Juhan Josie Mindong Inai Rosugo di Emilia mantan disandakan Patricia Nicholas Charles Leginon Datu Elizabeth Morris Julius Pansay Yabitus John Modoit Maris Marudim Gawis ya Choi mantan di Tamar Taman Pasir Putih Butatan Francis Borneo Narumbay Pita MM Suok Ejaz Mining, Joseph Gelombo, Petrus Quintin, Mantan Tambunan, Amia Gasi, Joakim Kubat, Florita Kinajil, Kain Senay Tambalat sa Babi FM, Facebook, Makikinangaw Ngawit Radio, Alansan Datang Lidas Ngawit Dari Rimo, Amia Nagi DJ Opi Kedaw Pun Sikaw Tagayo, Nakalambus Pasan Ko, Pun Sikaw Nagi Kumadika Kiyoto, Nakasiwat Dat, Pinapahatad Da Pasan Da Hitim Pangaminan Dat, WhatsApp Kiya. Mamun darang tako po makinangaw tako sinding dat ketilambus tutuang rabay na sinding man tadi milken damil ay da resto tapi ni kau sinding dat sungai Sabah BFM senang kapiya.

0: 사랑하는 시민 더워서는
1: Popo do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Soroho no, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no it tadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan toko tensanan.

gula akasip kapio nintaran anak rapun koto nukeng kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ragula, angyivitra aruwal kencing manis, pansor nu lumbak asawat, lomok nu inandra ararayan, am kerusakan nuripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ragula. Kasa, kasuangon anginum rasungoy ansap, karuo, sasandukte, gula, kuliamos amis kono susu pekat manis, susu sejat, kapo am krima amis, ratukir nu sanggalas inumon. Katalu, kakulingon, ang akan ra akanon amis kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin ang akan ra akanon amis rapat mar ang akan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ra gula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ra gula kapo am ika sinangan ra gula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon aswang ra gula. Ang iwitra inan apihah.

Onu o kahunguzan? Kahunguzan na po nga kakasan pumusaban ikapamahunggoy to sa sanguhun. Ouzan om ay sa vinakas. O binhodong om au na di anangan papapanaw kapagatan tikit tadaw. Katihamus iti sa kukuang no dasom duwamingo. Talwa diti o taguwang da isay no po. Au manutul umul kusay tay kotondo. Om au manutul tinaw. Katihamus nagi iti gisang pipiavuhan tay pipiataon. Tanda ngawi kahungguzan. Tumungob po ang pustimpo. Au anangan na kapagatan ngawi inubasanan na papapanaw. Ouhan da umaha, tumoy mo kopyuman da kahasa, kopyuman da aiso puno, au kodom, o sikap o posik tay kohobito dom, kopyuman da mongoy duso, o binhodong om au otonom, o binhiu, kitanda fisiologi, miaga oluahan tuhu om oluahan tinan, kigontob pamanan om o sikap tumongob. Magyanuna panantulukan manta di tanga ba? Sokyo, nung katabuwang kahungguzan, inoindaman ko zo.

0: Antadaran da hisun siyavok tay jerebu na pangamantad siyavok ang hisun. Hisun siyavok kapangin lahat do kahidasan. Mantok umivad vaza hisun siyavok, kwangon kapagatan idhabus hinaminon, tamoy mo mamaguna ponokop sa palo upa, ontok idhabus hinaminon, tutubon tamoy mo titihion hamin, toy hinaminon, ibado manutud pengukab, sosawaan manginum vaig. Ibado hisun siyavok, songobyan mintamong kohidasan.
1: ESCOM toy Eastern Sabah Security Command na po nga agent kumuhigan i-manay na kalatya id zone o muhig kaysaon Sabah montok mumumuhig katanangan o kumuhigan Malaysia. Limpoton din na po nga montok mintong do umuhig o otonong tamay mo o kinesanon kaysaon Sabah. Montok mumalimpot duduvan din do papapanaw kalatya mintamong kumuhigan miyang pa'y misampu o kivaza itpiyahatan sa Via V agent. Kinapanoy na nga din na po, nga montok manguhan, tundono kumuhigan, manahop kalatan, tumahib pibuhitan o mangumuhig tuhon nga vi o Malaysia. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

Isa sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pampod sa gilid, kadimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sangyan ato itsakot no koing, antakan o katutudan tagazo. Patingkod do no, kay man papatam pompod sa gilid mantad kulita, om sovo no. Mungimpaw do pompod sa gilid, okon ko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no hundu toko. Kada sabab do kinalag toko, kapagkawit do katutudan tagazo. Humuhigan, tonggungan, toinsanan.

S Zone, Eastern Sabah Security Zone, no po, nga zone ko mahigan po yung bida, iti San Kohisaon, Pogun Sabah. Iti nuidong, montok mintamong ko mahigan kinaisanon kavaygan, om tinda, mantad tundon no kalatan om kapunugpuan. Kituduvan no gino, do mintamong ko mahigan om katanangan Malaysia, iti San Kohisaon, Sabah. Manahob kalatan, tumahib piwahitan, miyagamanazang om kapagohimuvan. Papagyot panamangan kumuhigan, it kinisunon kavaygan om pulaw ngavi. Mangumuhig tuhun magigison om nagikatambuhusan om economy. S-Zone papangkub kinisunon kiginazok wang hobi saibu 200 tahong 4 kilometer, papampay opod uvang, megadokudat, kotamarudu, pitas, baluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, punak, Semporna om tawaw. Komohigan kinisunon niti tamangan do Eskom, Maza Pamolisan om kalaja komohigan tinda om daat.

Koopadom duvo Wuhan kohimo monikid taun. Mundong namot o vinon montok mamantang dotuhun itamoy mo miyampay dotoko. Isyo ho, oko nopo ko pakakalaja kohidasan nga makikinongaw tauhi om popotonong sunduvan om nagihundu ipakalaja miyampay aw manutul do inusan. Nos, miyampay topyumanan inoponu kosyanan ako na po ko mangusap isi ho do ganit itinan nga mangusap nagi tapyumanan do kosi om kahansanan susumakit. Kumasa via vinos, pingisaman diosu au miho gatangon. Kotobian tadaw nos som vinon. Nos toko, timpumikot toko, vinakas ekonomi panamangan.

Tapi ko kami kepiwasian do ngosuva bertabi pebasan shalom kumare de zota insanan nom do ngosuva briti me apa ko de gos Stephanie Cipelin Joti te ko DJ Steph te ke SJJ om hansano hi segina vo me apa tahu ho zo mini susut intim pudu jam ko nom diti ho zo man tadi masilus joli si ay tando hansanan mohing ar Andre Aladdin etan kata basan mohing om ko gina vando mohing ka di Nicholas Gilai. Tadi untuk bayan, bayan na jam ko nam pada mahimaw minit na di doon ko subab it pogun at ako ikat na pada jam ko nam tong upad minit doon ko subab nga iti no abalit pogun o ngu doon tabi na yung abi au po na ko tawbi kyo doon mamason kumasa biyabi tina doon ko tabian ko unsikan tadaw tina di nakatahib di ko opod do buhan di ti ko opod do buhan di ti ko himo bo ko pa nga mentok doon ko tadaw tina na pang poompus timpu poompus umulan dari ko pa nga ko tabian tadaw tina kumasa biyabi tina dahil nombo na po izyazo no ikawakasan dagay dari itu benar kau ngapit memang busta kau mahu hisa kenapa memang paham kira ngapak udah hozo om hozo na podo baino om dia zunga hozo man tadi Cornelia Johannes Gumpodo iyo itando pason mantan mohoing om sutonan hozo di Petrus Martin iyo itando ginapohon mohoing om lagi hozo di Anastanislaus itan bos mohoing.

Kopi Vosian, kumatambahut ku ngawi. Kanono misingi ho doko basanan, kumohengan dotokou. Moi do au atagak, pason diti mantad dogo, me Kristen Lista Balamun. Kano mikinongo kosimban bos kadazan, noikot binasi. It frequency sizam ngopodong duvo, titik 2 FM. Kotohwa dan...

ko apodong duvo buhan kohimo monikid taon. Mundong namot o vinon amontok mamantang dotuhun itamoy mo miyampay dotoko. Isyo ho, ako na po ko pakakalaja kohidasan nga makikinongaw tauhi om popotonong sunduvan om nagihundo ipakalaja miyampay aw manutul do inusan. Nos, miyampay topyumanan inoponu kasyanan. Ako na po ko mangusap isyo ho do ganit itinan nga mangusap nagi topyumanan do kosi om kahansanan susumakit. Kumasa viavinos, pingisaman diosu, au miho gatangon. Kotobian tadaw nos som vinon. Nos toko, timpumikot toko, vinakas ekonomi panamangan.

Tabanai kong abi kibaw di tiya tahu kapayahan suang hamin, mitya kapayahan suang hamin kapagu huna pangan ambi tegai. Manta di Maria Melvin Jaikul, daman tad kampung kibabaik pinampang. Pinapay ho dami ni dupogun i Melvin toy Raymond bin Jaikul. Di jam kapat, apat minit do min susurup di tadaw ko iso, tadaw ko niab. Kapramiso do buhan di tiko himo, dadai ho idhamin pengusapan Queen Elizabeth iso otakinapalu. Mantana do kairan diti do manu di papayho pagkenakan imbayan id tambunan, pagkenakan linggu id kaningaw, pagkenakan upam id kuala penyu, amsantap tapinay walisam kinauvangan naging abi, dahid saduk teka id samok. Aw pa dinihan sa yan hasukon o tinan di tangutekak, Melvin toy Raymond bin Jaikul, tu mandat pa di kay katan di ho santap pinay ho. Mo'y do tayo nasan ko sa Diyazu, sukito ako. Kapayan suang amin da kumuiso na paditingan na ambitagay mantadi Maria Melvin Jaikul da mantad kampung kibabaik pinampang. Pinapay ho da minidupogun i Melvin tay Raymond bin Jaikul di jam kaapat apat minit da min sasarap di tarako niyap tarako iso kapiram iso da buhan di tiko himo dadai ha idhamin pangusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Mantana da kairan diti da manu di papay ho paganakan imbayan id tambunan, pagkenakan linggo id kaningaw, pagkenakan upam id kuala penyu, umsantap tapinay walisam kinubangan naging abi, dahil sa dukteka id samok. Aw pa dinihan, dosangan hasokon na tinan dito ang tegak, Melvin tay Raymond bin Jaikul, tu mandat po di kay katan diho santap pinayho. Tabinay ko ngabi kapayahan suang hamin do kumaduboh na paditing ang nambitagay mantadi Linda Jacqueline Jovincia da mantad kampung Kita Duvan Duvansan Putatan. Pinapay ho da mini dupagun i Jen Jennifer Jovincia di jam kaapat tahong panam hima minit da min sasadok di tadaw konyap tadaw ko iso kapadam iso da buhan di tiko hima da diho idhamin pengusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Mantana do kairan diti do manu di papay ho pagak paganakan Jinilo Lobinta, paganakan Jomilo Lobinta, paganakan Lojunip Lobinta, sabi abi diho ditiit kampung Matambay Kapazan. Amsantap tapinay walisam kinobangan naging abi, dahid sadu teka id samok. Aw pa dinayhan, dasangan hasukon at inan ditong tegak, Jen Jennifer Jovincia, tumandat pa di kaikatan diho santap pinayho. Tumandat pa rokpayhan pa yung gunok mantad panampasakan. May doa tayo nasan ko sa Diyosu, sugot ako. Kapayahan suang amin do kumuduvo na paditingan ang bitagay mantadi Linda Jacqueline Jovincia do mantad kampung Katiduvan Duvanson Putatan. Pinapay ho do minidupogun i Jane Jennifer Jovincia di jam kapatong padamhima minit do min sasadap di tadaw konyam tadaw ko iso kapadam iso dapuhan di tiko himo dadai ha idhamin pangusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Mantana do kaya diti do manu di papay ho paganakan Jinilo Lobinta, paganakan Jomilo Lobinta, paganakan Lojunip Lobinta, sabi abi di ha diti id Matambay Kapazan. Ang santap tapinay walisam kinuvangan naging abi dahil sadu teka id samok. Aw pa dinayhan sa yan hasukon na tinan ditong tegak Jane Jennifer Jovincia tu mandat pa do kapayahan pengunok

pasangan. Tapi naik kami kepayahan suang amin, datau vina paditingan ambit tegai, mantadi Elizabeth Emily Donisius Lyson, damantad kampung Babagon, Pinampang. Pinapaiho dami di depogun, e Donisius Lyson, di jam kodufo, tahun padam sisa minit, damin sesedap, di tadau konyab. Kepada misal depohan, di tikohimo, dadaiho idham pengusapan Queen Elizabeth Iso, kota Kinabalu. Mantan dadau keadaan diti, do manu di papaiho, pagenakan masabal, om pagenakan kon tuong de nomba na pa izeho marikipan ko mapaginakan kabadon id kaningaw ang santap tapin ay walis ang kinawabangan naging abi dahit sa du teka id samok ako pa din ni Hans ang inasokon na tinan dito ang tiyagak Donisius Lyson tumandat pa di kay katandi ho santap pinay ho mo ito tayinasan ko sa Diyazus sugot ako

Tapi nak kami kena hozo manta di Simon Justini ay tanda gompi kuma mohoing ang paguhida hozo di nakong otoko hozo di Judith Ongkino ay tan pason mohoing kada hibay mohoing kada Florencius Mojikon om nagi hozo di Joanne Helir Henry Rampas ay tanda siyaw kibara timot nakwo hozo di Stephanie ti mohoing na pangabi ito na pang ako kumoy na kapantangan tako kumada mohoing tako nung okon kumohoing tako nga isa iso tako. Pengko na pa ula na mohoy kuma tako kuma tako sundi kuma tanak so tako nga mohoy ni kan ni nga hansan do tabazan tako no po da managuvang ko lalaho diho tabazan tako managuvang da ula diho tu mohoy no po nga iso na mati mohoy tako da binon ay so na di mohoy suvay dadi kuma tako ikakalkiwa do mohoy nga kompiso upuso om ginovo na iziho do sa gigisom da namot diho pinpasi detid binon so kyo no ay na di iziho nga isay di uwatan tako, isay di tubungan tako, isay na di itambuhusan tako, do insan tadaw, so kyo nung ay sa na di umuhoyin. Dading ko po nga, so kyo nung kakalkiva umuhoyin tako nga, gumpizo na iziho, pantango na iziho, pengko na po, ula diho. Kada do kongos, mempay do, ula do umuhoyin, kaya ako na umuhoyin ko ni, kiva timpo diho do, umbuy nga ton tako nagi, mempay ula diho nga, tanan tako na po. Ondaman tako pengko iziho di antok pinapagazo da tako pengko tinabay diho da pinapagazo da tako boss da tuhun po paguhun na po nga sanguhun mohoing kanumintamong podom duvo tanak dadi iti tanak ipodom duvo tuhun kanunang kumintamong do sanguhun mohoing dadi pamusabay tako sandi mentok pa yan, nabay na jam ko tu pada na minit na ni. Da ngong sofa bid po, gunda tako, insan po, gok pipasya ngong sofa, kumasa, vyavi, makikinang o, da id, nombo na po, itamoy mo yung paydagay, da id, Sabah VFM DT. Itimpo ba yan na po nga, timpo da mahi sa Okinawa, o may kanapa na jam ko tu, taong pan minit da ngong sofa, nga, papo ngong zodiyo zu, da hozo nga vi, kakamoy da ina, tu kapanandakan kaya taraw tina di ontok taraw minggu, nakatahib, kopo da buhan DT kohimo, nga tadaw tinano pa nga po ang pusting po bagi ako ni ikaw po ngayon no, kapantangan to ko kuma mohing tondo to ko lagi ako na po ka mohing tondo nga mohing kusay nga kitonggungan lagi mati magpahit siya pato po pahumus niti gatang gatay pinabus do katinanan pamunan gata Sabah muntok haubusan tarabay no kapadam duvo do buhan niti ko himo tadi muntok kapayhan do puhut gata na po nga si zamlinggit himo nga padam apat sin do sa kilogram puhut gata si zamlinggit himo nga pa rin apat sin do sa kilogram. Katakapingan niya ano upgrade ka iso na po nga apat lingit onom nga pa rin bahu sin do sa kilogram. Katakapingan niya ano upgrade ka iso apat lingit onom nga pa rin bahu sin do sa kilogram. Katakapingan niya ano upgrade ka duvo na po nga toho lingit sisam pa rin apat sin do sa kilogram. Katakapingan niya ano upgrade ka duvo toho lingit sisam nga pa rin apat sin do sa kilogram. Iti agatakantalan grade ka iso na po nga apat lingit apat nga pa rin bahu sin do sa kilogram. Gata kantalan, apat grade ka iso, apat lingit, apat nga pa mo sindo sa kilogram. Gata kantalan, grade ka duvo, ano po nga, taho lingit, tungo pa rin iso sindo sa kilogram. Gata kantalan, grade ka duvo, taho lingit, tungo pa rin iso sindo sa kilogram. Mitya sikalap, sa lingit, apat sindo sa kilogram. Gata sikalap, sa lingit, apat sindo sa kilogram. Dino nga, bigatang gatay pinabus do, katinanan pamunan, gata Sabah, muntok taraw bayo no. Kibara ti vokon tabi na menandak tarau kin hodian dapat ampus buhan kau pod kohi mu aditi. Buhan kau pedam dua kyo. Opi mana tim putu mahe baikat napa ada buhan kau pedam dua nga tada Christmas nadi pengko pangat tipu bayi napa nga penandakan do kamatan. Dadi engko ponga kuma isai napa menandak tarau kin hodian dapat ampus buhan kohi mu aditi. Tapi engko nsikan tarau kin hodian kuma di dia zu. Oh minok bisa kuma di mahe dayungkit. Ani kevan kuma di mak. Clean jauhti. Tapi antara kena dan kemarin di zat insanan. Jadi, karena mungkin aku hozo mentadi Wilhelmina Wilfred ya itu mohoing sultanun hozo di Richard Bernard Mikil ya itu tupus mohoing.

Kada kopyo man, ongos om ohdong kumatina, songyan tamay momongiho do ahal kaposizonu, okon ka magantob do kaposizonu, nga sundung tu nokotuo toko no, tamay mo tanak i kozu an toko do mohoing tondu. Katobyan tadaw tina, kumasa viavitina, mantad RTM, teman setia anda.

0: Kada kopyo man ongos om ohdong kumatina sangyan tamay momongiho do ahal ko posisyonu okon ko magantob do ko posisyonu nga sundung tu nokotuo toko no tamay mo tanak i kozu an toko do mohoing tondu kotobian tadaw tina kumasa via vitina mantad RTM teman setia anda.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi megano Hurix gamat ubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do

0: tanaku kagaso kono po dumari kada nuno dadina datu ki kuno kya
1: ina mimangso miagadia otono om kotoboy ko kotoboy ko doy ko posisyon toy monu onu itadadi miagadian monutut tinan sandi omimangso sa dia vidino subay ko tubanu ina

Tapi naik kong kaming kan hozo di Elizabeth Miji yai tanda inak kahangadan pagi dah hozo di nak kong kota hozo di Peter di Kili yai tanda ina izaw na hunduku. Manta ko pa yan, nabay na jam ko tu, himong padam 2 minute na di, dadaw ng sababid pa kong nataku, o may kat na pa na jam ka pa ho, tahong 4 minute daw ng sabab mga, abal to di bo, o ngo, dato pinangyabi, ang paguhuy do, mamahis, tako ginawa, miyan pa'y hozo nga bin, nauhud, manta ko tarabay na diti, kakamay do hozo, manta ko tina, may kapay si pato pambus, iti ako pa yan, do, pisoso mo, iti atongus, katanabon, teko it, bos da sabay na pangatungus barat daya bisa sama katimpun do operam apat do buhan ko himo diti gisam na do tada gisam na do buhan ko si zam ting tangus na pa diti nga sumugi mentada barat daya tutulus ko pangingkuang do kabo ko ponidangan ko panadaan diti at taban it pun ko Malaysia ka diti manta ko payhan pinintahang do ko pisan metrology Malaysia do ko zuzufa diti hobi ogumu akan takan do okoing mantad ko asam. Masan pa katungus na po nga ay soda asam. Nga inko po, kibaw nagi do tinggawd may pay asam it pipyo kotor it pipyo kinizanon it kotor na bondo sa Mananjung kaibutan na Sarawak nagi it kotor na bondo sa Sabah. Ito na po nga kapagavit do asam tasapaw tungus na po nagi nga antakan untok do nga subab na po. Dahil timpo na buhan ko tu gisam buhan ko si Zam na po nga kibaw teko kang kabas ko yung kabas itiya hinasu so kyo nung kibaw do ko po natulan pengukab iaw tamangan nga kapagawit do hisun e pasay hira to ko dadi mantana dino pasawavon na tuhan ginumuan do mingat-ingat antok timpo do bayan na diti e timpo do ko suwataban awa tantu. So kyo nung mukiho ko do ko payhan di hobby pengunap kapasa ko sumuang id aplikasi My Cuaca teka hibang web pembida om nagi hotline do kopisan meteorology dari kanu tumi bus mo isa ginawa miyam pay makinong uhozo sumusut id Sabah VFM DT pengko pungak pibasan nung sabab bahid kuma sabi wita pinay imantad pa di jam kapat hong pan minit daw minso sabab minakinong ragay gisam na timpo bahay na diti aman santo membus makin ngori ti Sabah VFM kisah mereka tu jam kepada dua tangan sodop baino. Dadi karena makin ngohozo mentah di Charles Robert iai tante kaisal iai tanda ina kau pesanku sutonan hozo di Maureen Kincau iai tanda ina kau pesan negai hozo di Oswald Supi iai tanda zina.